0: Kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu nilonzi baba Joseph Mechanic Manyeruke. Ndiri pa Zimneti Radio.
1: The best internet radio station.

pakore ndekutanga 10 verse 12. Naizvozvo unoti ndinomira ngachenjere kuti arege kuwa.